0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat balm, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat balm ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lenu ebe a.
1: Au, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat balm dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: Ibonye bonyi, onye nugu, ndi imu, ndi abia, nda nioma, nda anambra, homu nnemu, odebende delifa, baka ni iba amaka, nono mnita memanyi, bolubanyi kanyino, higa sungwa susu obodo unu, ofuma, bomu kanyi kupolea.
1: Biahushu manu di, oye mwane shina mga turu mga,

je ebe ozo onweku nu ki gesi mu ya onwe nka iko le ebe a reba ka ino na asaba aro na abogala aga one boy bi na three rooms ego okwezi akwa ugbo ego orizi nne o we tinye mmadu onye otinye afia abu monday ngwe onwe yo mama konya onya abia nya na nwunye ebili elu ofu bosi o force monday uzo hapuchi hapuchi ona aga izu uka na abu ofuri ya onwe ye na esi n'ime room ye agbaka uzo obu na monday agbu nwunye buli ko ya nya beli ko ye beli ko debi eba obala udogo na na nya dika osisi ndi police bia zia jide one kwuri kedo onye ti nu na afia abu monday onye state ma ebe na state ya one kili otu akwa ko di nda na ezije nwa ha akwa gini ime this man afia abu kebi na ogaga bulukwa nwa afu Jazia school nu jidezia ya abane na abu gasi o sifa fa kwa ugwo fa we kwebe onu kwebe onu kweluo na 500,000 ha kwa ya 500,000 ha akuzia 500,000 police track bazia ya kesi we kwugwa we nwudie e we nwudie ife nweta na aki abu 127,000 enwetakwa anya bu nwa na aki ya enwetakwa egbe na aki ya police nweta egbe nwetakwa ife nweta na aki arili nne biko nwanne m ebunye mmadu ebujezi na alagi nwa yi ha akwụkwọ mgbe ọbụla iji mesia wọlu nwa ya kpọje ya biko o ai kana kwa n'ụmụaka enwe nke mfe ume n'Ondo State Akure Magistrate Court ka akpụpụta mmadụ na-aba ha nke mbụ bụ John Ushe ha nke ọ bụ Innocent Ushe ha na-agbagbu ụmụnne ha nke ịtọzi bụ Evelyn Innocent ha ịtọ gbakọla aka wee tọrọ ụmụaka na-abụ ụmụ nwoke na-abụ ofu gbara afọ 15 nke ọzọ gbara afọ 17 15 and 17 years mgbe fa tọrọ ụfa atọrọ ụfa arọ na-abụgala aga mgbe atọrọ ụfa onye nke dị 15 dị 13 onye nke dị 17 dị 15 lesi fa ofu onye na Benin ife lefa 18,000 bụ 36,000 ka ụmụnne na-abụ n'ofu nwanyị dị 38 years ibiliachi lee ụmụaka na-abụ lesi onye bi Benin onye a bi Benin wee lesizia ndị omekome 76,000 ka ọ lee now ndị nke bụ ụzọ lee kpọkwa nne na nna ụmụaka sifafa kwụọ fa ụgwọ ka fa relizi ụmụaka ị na-anya ifu na ịtọ mmadụ abụlụbago biznes kịta onye ọbụla na-emezi ya ma ndị na-eme ya na nnukwu ma ndị na-eme ya na obele kpọọ nne na nafasisi nyefe ego ka fa relizi ụmụaka na fa bụ ndị ntọ fa maka ụmụaka ahụ nne na nna fa sendị alụfe ego which is ka esi kwa wee traki ha mana ha elego ụmụaka mgbe a 18,000 onye lesisi na Benin le 76,000 eji fa ncha niile ndị nke akpọjego fonu ikpe ọzọ bụ enwere ofu nwoke onwe ifeode na soshal midia owute m afọ ya bụ ọnụ ọrụ okeke ọ pụtara na-ayọ ndị mmadụ si bikonu bịa n'otu elu na ma alụ na nwunye m na-achọ ịnwụnarụ m ọ gịnị obele nwa ya nwaanyị nwụ ọsịna kemgbe afọ nwa ya bụ Amanda Okeke ọsịna kemgbe Amanda nwụ na nwunye ya ka eliro nni ọka alarụ ụra ọka asara arụ ọsịbikosi bịa gwa ihe ọ ga-eme ọsịna nwunye efu ife Amanda afọ ebe ọbụla ife ọbụla bụ nke ma akwa ma akpụkwụ ma ebe ọbụla ọ fụrụ ya ọmọba jijiji fenji ekwe ya bụ maka ndị a na-atọ nwa onye nke a tọlụ ọkwọ nke ya atọlụ ọnọkata anyụba anyụba gbọba agbọba nwụrụ nwaanyị ya eke nwetara ọnwụ ya lue taa sizi ya na ya gbagote na ife nji wee si na tata na ife anyị ga-ekwu ugbu kedu ife dị ife afọ mee gị kasịgo wee fụ

go for no wa genti. Hengwele ufungwai na River State. Afi ya ba Amarachi. Amarachi promise. Amarachi ya ba umu ya ito eja uko. Umu ya nkembu the 10 years harili. Nke ibuwa di aro ino 4 years. Nke ito di aro ito 3 years. Ba ulofa weneje. So debefa na akuku. Na faka gafe kwa gota, faka putara na road, faka no, na mputa street, debe fa na akuku, kogote ife, na shopu di na akuku. Ufuonye, sino na ikuzi ilu, enye mwa imoto, webulu moto, jebo umu haki na ito ano, piabu ufi ito. Afu umu haka abu, nkadi 10 years, afi abu peculiar, promise. Nkari 4 years afi abu chidubem, promise. Nkari 3 years afi abu chikaima. Amarachi promise abu onyu guta. Deni imo state. Onwi ifoku. Na, ditimbo wa mobi ose. Na alarm clock one etinye. Oji eteta akwado umu ya auko. Na ona abuzi okua. Na nwezu ku umu wako ona akwada auko. Ako oso umu itaka onwe. Even ono ne timbu, nandi police choi rapu. Nda apiabu umwe. Okuzia ya, ono ne kulu River State Police Command, wepota. Wesimba. Nobro kwezi oku, nandi police. Ekega jinume, naga afilili isie. Kenkebu ni ibumutu, mwafe gota. Kewdi rofu ina anyanka, wepiabu umwe akito. Mama fapweja uko, hobu na wanyi akweba. Akalipa buwa buwe. Ifikosi ya kwa nga hapiapo mwe mkozo je piapo ebozo sina neba koje piki mwe nka neba koje piki nka hapiato sigo hamba ha. Asina alam kura ana alam ya kwa na mwezi kwa ifoji alam mweme na mwezi mwa mwefono nkafu na aba wobi uluzi unya alo weme aba. No law community. Di no bo wo local government area ni mo state. Nursing school udi eba. No mo adara umu law. Nata ngai. Wendy Achumba. Gusi golu midwifery. Nursing course. Midwifery. Ogusi gie. Na chazi ime. Post basic training. Nyaka aputa no toto onya kodi toto ta. Obu na enwe ndi bata na room ebe obi nwata akwọ. Babi yoto buoye belisie. Ndi abata obi puta na eti ogini ime. Ogini ime. Na ima go, na kwa kasi ndi nta ako na eba. Na kwa tangwa ya bonye mwa na Abia State. No, mesigo midwifery program ya. No, kwa bazi ya post basic training. No, takili, nena ni ya kubalo, ugwa ako mba kubalo. Tabala, afifu mba tabala. Odi kwe guo. Na, Abia, kilichasi ya mangwa inke, nka apia uomu ya ito. Ma amara munne na nna wendia mana amara mka ndi man obia na edi ife o obia ho na edi ife obi e di go ife no wa mwesi mbeta ta na bai kan no kan jua biko no munne m ke onwanu gudi udi onyu di fame kekisi we di mwe na kekisi we menwe aka na omo fodo ndi yenwo ko obi nkolopo omo fodo ndi bp ya ali o ma ali tuzi omo fodo ndi obalamba ni enu ya gbawo omo fodo ndi ala ya apo mata kelezi galo na akwo na agwa akwo na akonyele onwu ye ugu ezigbo nwa nwa Jesus na eje uka ka ndi nwa bata agbobi ya oto beli isi na kini mezi na ekure ekwa karaka
biko no munnem elugo mbai ga no no ndi mmadu bu ni nekili live na Facebook de la anyi comment wa kon kai kon abani a metoge ife ga gwa nwa ni agwa anyi obukwa no onwe gi ife mege kata sigo we gbawa go obi no wa igwa anyi nya be ife na ni ife me mba eziokwu obi a na edi abuni choi pa ina quantity lion pa ina 090-3594-4777 090-3594-4777 afambi fanyara kwen wakabala banko ku hosi bwondu nkebunu moja ya adribwa kanoli

Ogo chukwu Judith. Osi anwokwala bu uruchi oma. Osi ni fine eme di amma. Osi na nkeli iyo no bu nke umulopa. Osi na nyewa bu kwonyo umulopa. Osi si biko si je jide. Mwoka adebele ebu yebe mwia ya afia. Osi na nkafu li liyo no ebo di uku. Mwa yoma afro nya kolu. Uche Rose. Osi na nife mebi gokwa. No oma mbo pe mpe. Wani ya mwoke chi ibu oko. Egu ana atunya wana aboso. Osi manakita. Nande mmadu nebuzi mmadu ibefa. Ka anwunta. Osi biko umu mwoke nine. Tinya na aka nizu umu unu. No kwanu. Umu aka so umu wae na azu. Me umu aka ji apoku apoku. Manu umu mwoke tinya aka. Numu waka gane mofuma. Mune meba kaga uso wana na anya siya. Hanu meke ne onyobu na gila inti. Neke nendi pola ine kwenti. Neke nendi ine kili anyi live. Chetani ike kili mwa live na Facebook. Facebook page mbo huge man page. Huge man page. Ike kwa ni bide roma licha memaya anisi. Ijeba kili yeye bide nisi kili badie. Mwabu ni noria tata. Mwanechi next week iye kili mwuku ya. Mwabu na onye nkege anorono kili kili ya. Imu ike. Zigana page mje kili malifene eme nobodo. Huge man page na Facebook. Kani meke ne honyo obo na nasi na oga adirige ma. Mwene maga adibazi ubo si Tuesday. Maga uche kwa ozo. Hiwa talga. Omalicha mbeme bona adige ma. Hafa ambifanyo rakuwe wakabala banku kuu. Nyafu taka afiechi. Laruno ofuma. Oh, kemesi.